yan po, pasapu. Elias Wazaw. Mabanyiga siya no pay. Ano yung mga main prempe, mamuachi.

0: Tie obi a yesi a yedi nkomo yesresre sa yesresre woye ni papa na ye de bia me ka ne se eh ye ni a ye woye 70s no kuma ye hwe ye hu yi e woye ya na mo ntio mpipia mu tie me ka ne se be ma busani nyina ya ko wo mu nhyade
1: so
0: na danu su tru su so a me a me ni menua David ye be pa abija mu
1: yo
0: tie ye ni pa woye ni a woye pipia
1: ampa
0: Nyamefa
1: nekra esi. Mr. Gusi, why are dear pa? Nyamisha pa famenchia suma sister mami. Why? Nti wude de mekan se ye nyina ya ko. Nda wasi bebre se wo so. O bitima kan bi papa fa no ho. Why?
0: Nena traffic crop happen.
1: Ah yo. Mati.
0: Ache
1: yo.
0: Why? Yo.
1: Ah me twa me pon am from pacho why? Me from.
0: Ah why?
1: Yo. Nearby. Me dasi.